bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.

adi boyela le wa papaye sati wambu yo jora adi songela le wa papaye le godela ndiri mamba.